Mane, piso ka yun, tuk-tuta yung ato binig. Huwag yung ulang mat. Dikiw sa lakto binig, unika-dika, tuk-tuy pingasot. Tayo ma, kiyo na yung aray siya, lakto yung akaw ito ang mat. Ananagalo, nasagalo, atatagalo takoy na ito ta. Pisu iya lawe meru yung mijing matapang at tayo na biniruk sa lak. Tayo mapisu talala at ako na yung kutok. Tukto mo siya kung ito ala biniruk tibot. Tayo ma. Tukto yun yung upot. Taka. Tayo mga lima. Tamane kantumi. Tukto yun nipok. Tuktu nak me, aku melak sama taruh di lima, nalu nang itu. Tuktu aku taruh tu me. Tega tuktu hangi siap perlu aku. Tuktu hangi siap lu tu, siapa yang taruh di lima? Tepan hangi itu alam tuktu jawab sekolah, tetak kelima me, temuk sikit. Tepulak sama cakap nak aku tega. Kita hangit makayalo nagpawin niyo yung sarong utaan na. Takkalimat siya may kuluto siya lo roktiliwa. Tayo may lakas maligot. Ayaw na matikitoy na po kanitalo abitoy na loksota. Kinabot tayo ma kuluto siya kami. Takun nga unik kato ay lang ako matunal kung kingmik ay lang si Majabot. Kauta magtalo ang kingmik. Nakka na hata sa nilo. Kula ako tilo hata na gulo. Nagayak sa nilo at si tayo mga lima makain nimi. Makain ni lima mi at si Yemi nagkatawa to amik. Suna pa, takakayang ito alawit. Kisya ni, aku ni alam atau kamu tiku tahu alam alam. Kemilu tak kuat ikut tu yang mata. Nyolok sama jual alam baju. Ayu ni nalung. Kemilu harus tak suka. Tepat waru kan ingat jual alam mut. Dapat tu ni tak ujung nak kau tak kan ni lak jual alam tu ni si bulim. Sekolah sih anda sih walau sun tak pernah sun apa, upengasalung sih tak sun apa. Temelok sama utaga tuk tuhang itu makanya nak pak. Kecilangan itu orang yang mayutan. Akaku ketika nak lulus tema, sikit pelik nasi jauh kerlalak lulus. Tuktu tuh aku lalat pada hilau juga. Nanti ingat kecil orang mengat orang italu aku nak lalat juga lah. Maka tuan temuk cano gaya kau tu. Tuktu si kelalat beruk pada anak cakap si ibu ni umi juga. Saya memang cakap tuktu hangi tak mengukar aku ni alat. Tuktu siya, kanok, ano ka lang sa mga upinani, nalulak si Maya ko lalakibok sa luni. Imakaw sa akong natusuli, katsabi ka, si tamataw tilo, takong napagtunig, take ko yung walot, ang night. Tagapin mo ang ito arot-sura. Nun na mitamane, tayo may pagkupay ang misimabugot. Narulak kapagot, ano ka tayo nagpangalang tuktuzanik. Ako nagpangalaw tiliwit. Tayo ka, tusawa na sa laktusawa. Kingami ako tika. Takam na mga tusawa sa siya ko igalawang mayak ka. Takulak sa matawang naisigot.
Tetunnemedekka. Tagat tamanna tuktuhanginuumiksaanut ukaagama. Taavani inuusigma uvikkaunavinigma uvikkaurutilunga qoppalaagitilunga unikkaasigivunga. Taima salluni ivilivuusuneenoqarlunaalitungmat takpaunnunakkut pisuunalliaqsimagivugut taakkuinaartutaqqitungaagit ataatakkuka uvangalu anaanakkuka pisuunalliaqsuta inuksitullarik taakkuaqinmivut nangmautigni atortilugut ammalu taakkua nangmainaqsutik ilakka tagat nangmainaarnik ilauqatausimuunga soorlu ila upingaamaatausigma taimali taimaaqhaulimagaloqtunga taanna aptusimaiatuaari pisuunnasuungunnima taalariaguti tainnatua aulaigakku taga taimailioqsuta unatunguanauqiangaarlugu akunnagali tamanna pitaqalluatuulaatsangimmat aulaitsiangimmut taga taimailioqulaaqsuta aqqaagiimmaqaa tallima akunniguanga naatillugu taima putsunaqaatta takatumiga putsunarmiatilingmik qikittamik ivulivuumiksaaninni paangutsuni puvintuurulu ivulivuurulu taunani kitaaniittumik akulivumiurulu kitaaniittumi takatumiga qikittaruakilaalangmik kupeimmuqanni paamik takanangmasilaaqsimagivugut natsalernuunangalu teriganneanerneunangalu suli taima umiaqtuakut inuunaqartaavaloortukut kampanikkut umiaqtuavaloortangagut takanangualiaitsuta umiangnimaqquunik taikkualu putsunarmiutuqaviniit qumavinikkut umiaqtaagannik ammalu manilakasaamik aippataaqsugu qulaqingitukullamik taimaamisualuutsut takanangulaaqsimmagitta tupiikkiaqatsiit ukuulimaami teriganneanik nuatsiittaaguaqtasimmigami takanani akiliksataangit naammanaaqtilugut sakkuilu sunalimaat аннораксаарнимаатталуунни аулиинангитоқ тииллу саккуиллу тупаакииллу санаугаиллу асигалаапингиллуйуксавиниуйоқат сунаиккиа таакква пунниллитаатсимани питталаарлагуорсамалиунуйоқпалаутсигамма таами питаартусоорнингиттулуунни таинна пунна malaasilu taannalu pitaksaq sukaq ilagiya pitaqaqquunangitiguk taga takanangmavasimaalluaqsimavugut taima takanangusaanganungitualuutsuta ikkutuminnangiartualuunnerunuttamat saanganungitualuutsuta qanikligaluaqtilugu nuna niuliuavasimaalluaqsimmigatta iputtuni aulaisuunguluga aqsuuqtuuti inqanangitualuutiligu qillasuqsuinaaluugami immaq qasimalualuugami ingiulixaapigani taima tikittalaqataatta nunaqsatinnusunaappa kangiqsuumittumulluunii ulinganeruntamat takpaunga nunamu nunatamanna siiktasuaajaamaaliqsugu kuusivuqaa

Sai qua i nuit aunti ang lai lu. No no me me kyang na ong nai palong ma yu. Ile na kla pe no na no no me me kya kolon to to lot. To wa wa wa chu ni chu bit. To wa mo. Sai na lo ngo si palong ma yu sai na li wi ni ta ma ta man na. No na. Ile li ba ta man na.

te mai Inuit circumpolar council takua tu sa malta se ko se gin na ti pa sa ko la ko pige along ta ka ti mane ma pat tu ni ta ko kan ta me nga se me yuta ko ki ti me alas ka me asing in nilo I pa sa ta mane ka ti ma yuta ka along ta ji gin tu ni ngilak ta ko to CBC ko kana ya ti ngi ka ni long me ma ta ko pige ko ta ka lo ti ka ta kisun ni ko drum songs when I tell you dan to sopi again on the good dan is simo tre yo Sarah Osvig

0: si ako yak kano ako koktigik mga ta Inuit ama ukiok taktong may utalugtad nipingit tuhagaw kublugit ami hongit na ang ugapta ikayugaw yakayakay na yugapta tukihe yunud takwa makuktud manaw ito galawab kihe ni imaka inakukan nilagpata ikaw may nang nilagmata takwa ni pekataw lang ni minik ama uwap tinik ikpigong na kaulak lotik ama ikayok tuwi lotik ako kong naktukurang at hila ahidyak palengin naktuk tam na ikpigyaw tiyang na ilak matako nunga tukihe na kaulak lotik luno nakakakto Canada mi kano ako ko tika mga ta tukihe na kaulak lotik lo uwagod ukaw hiptinik ilik ko hiptitnik, tigo meto yung nakawakaluwakap ta. Tukihir yung kalangangan, ikayugaw kanikto yung hukmat. Ila ikayugaw kanikto yung yugap ta, tukihir kanikto kalangangan. O kao tilaw sa gilo, kao yung mayangit ni ahingin nun, o kao hikaktakublugin, amihonakad, kao yung nakmata, kano, inuit, nunamit ni, imangit ni, Note,
1: aktua tigik mangata. Tana nuna met Senator Ijabod nan sa kakadaklan daw sa kain nakta si ilak ko yan namitya kibabot takwa apaksok tong wakon na tak sinalong matasit. Tama masila tuyan people there to saksaw ni alam may matautirot kalun natin tiyo kain nang nalang may yugod. And the World Report is coming up next when we come back. A call for a collaboration from an Inuit youth at the ICC General Assembly. As well, yesterday on the show, we spoke with Canada's youth, ICC Canada has officially elected a president, so we'll have those for you when we come back after the World Report.

Elak dengan setiap semana kulang buat utisong dalam visi luta. Ulum elak kita kong umat July 23-24 lah. Jualo kat kau mayung asil. Otiaku kanyo dilugu. Dengan setiap api kesitan na. Tuisak sako tingin ya kau yaman na. Kiu undang itu kulang umat nidja yumik. Tuisak inang na ya kata utak kinitin ni kisian ditapani. Kangak solat juami. Tana me yung ato sa pagi niya ngati ko kalaw di ko kiyo kong nakalapat tama na kapya so takalaw matatana umiyatrak di kitito ko tapo nga nalok napalok tama sa mga ato sa mga ato ko kung naksikalik at di ko man na nidya yung mikito sa akin na to takinitin niyo.

0: milavot apur sukataktil lugutunga suktittiarlavu
1: kinovi ammalu kisulerattaqi
2: e pangaut nuvutunga biku angiqangalatmilia
1: pa takwa inuqatibu silatrami okiqtartumi katimajingi tabbani katimammata qanulli tamanna nilliutigiaunnaqiu
2: e takwa ila aqagutisimalaqqaangatikatimasiummata takwa ukiqtartumingaartut Alaska and Klatinulat Samic good Norway min amma Chicago takwa katisikalsiung matailag tan katimanak sakdik ataw simagatigut ICC kullu tungabi kullu tamanak suarok upinakto amma amasyunik katimanjitakaktun takwa makukulunika tuksimayun inna tukailunika tuksimayun amaru takwa kantamiyut takwa tisamangmata kantamiyut awi inuberit nunabut nunavik nunachiyabut takwa ekswatakayoluna ITK takwa pigarong initinik ni katimakain na siyong mata kasi may okos kang lamang amin kajak tigil tem na yung sakto
1: kisumin li isumaru tigi yorong waka sivud liyo tito ko yoyo tamatumani
2: aji tunik nunarit isumaru takaw mata tamani li kanatami taman na ila tamamik Ismaru ti liu rata matumi sila oko si Valdeni ngan lik aktuk tau bigyo si Magatta. Takwa Ismaru ti ki Valdeni yabut kanok Inuit Kadujakati iglutik. Pila kayo ng mga tasyo kayo ma. Kimiko yaw bigyo mo kiyo takto. Gaw matin nun. Tema ulumi mayo bot ulang la mayo bot kalung ukal lakawman kaya matin niya bitoktaw si magarawa kata kisa na inu kata inuro ta kisa na kajakati igluta pila kayo nakatatamano kiyo taktumi marukawa yung nagpangod sa kiyo taktumi tema na inyalot tamakwa katakatam na it ICC yung nakata aksara ato takamata inungnot katitibal lang man inungnik kiyo taktumi yun eh
1: Takwa nutami isiwa taktama ta herb nilirtigi garagun nakyun.
2: Tanla ko ni pila kasi maldoni ama ulit karong ming mata takwa na wakto na suktumaku herb lo karen lo apasol na wakto tigul lo kanok pa pila niya mga ata kisa na isimaksong mata takwa katimayin kantamayo katimayingin nakluting tema nawato rong maherb tana pila si mat laging mat nukangong itinuro tapo ni ICC kundi ka ICC kanila kundi tana pila kitang na tunay na ko yung itok pila yan si mat dunyuklo ang marukaw yung matiyak ni tamakwa ukaw sa kaya tingin ukaw sa kaya kaya tingin makwaro isimarong nakto kaya matiyak sa nagit pila ka tiyang nakukutan herb
1: Pudlumi herb naliw ti si mama ingyak beo ko mima karasi miyo tito taman na ingyak to ko tusang nakto magyarap ko ma kanuli isumagya ko yun
2: eh dahil na ilag kalunatizuin na ako yung ingat tahu ya kau orang macam ni kalau si mungkin tak kau mat ingat si aku tak do aksar tu sangat kau man ingat kau si mungkin nik tahu nanti tu you not ingat kau singat tu kisah tiak ni lo tu sangat lebih jauh kau aduk tahu ingat lo tu tahu kan kalau si nulangan ni nanti tu you kan
1: kau tu ino katibu Russia mesti tabani katau memata Bukad datang tu kisah nanti yang ikut waktu ni Sangi na kakao mi yung ay.
2: Sangi na kaktutat ko chukak mi yun. Kasi ni nero nang ikaw tigi yung. Unong nasa yun nero lok tugo rin. Unong nasa yung mata. Magway na kuro ko matay ko. At sa malukyan. Nero nang ituga mangin ni ngotasok tawig doang mata. Amaru okakak tingin ngotasok tawig jatlating. Urugay na tumi malatak ko Russia mi yun. Chukaka mi yun. Pwede yung ngito ako di kama manginit. Kanilok tayo yun naman. Taan urugay na ako tingin mago. Dahil nendingan natak ko Russia mi yun. Nauta sabig yung ato di okaldasin mo mata. Pilok na mi kataman ako yun tayo nito ni. Ugong na ugurang. Tamak ko chukak kami yun sorlo ingming ning arang itimik nilasi mong mata nautasura mo tao kausi ming ning okagakta ming ning ammaro unautang narang mat tapon ito ang ito kataman ang kataman ang nilipta ICC kataman ang ato Russia mayro tamang ang ato Ami siapa orang semangat ramat? Makuar takun nanti tinat ilau pada orang ramat. Kesian nara nak niat tok rasa minit gamangin niat aksuar kamagian sung matam. Urugan nak tu min naga kau bunga. Okal tak tu tuh apa tak kalau piring kita ni gamangin tak kalau ilau tahu ramat. Dan urugan nak tu kini magutai ma. Okalder kangat ta ko resumeon iman atang nagtumi ko nagit tema herb okalder ko atang nagtumi titay de maldoni ino katemining pilo aktumi resumeoning ten na tema no jaso ya laging matay nag niro sa aktibot herb inyo katimini ujaswaya kaldaring man namung nga wang amilo nautasok taong inyo yung matamag ko piluak tumik soklo China mong nga wakotik wero ni Russia lea wakotik nautasok taong inyo nakulik inyo temen na isyong mata Russia mayo temen na itaw to inyo mga matatama nga kangata kamaya kang makakatak tulun ujaya ang ito inyo kikuto inyo nikisay na kawaya mayabon Kamala suktun, nauta suktun. Takun nga ino katitini chuka kamini. Taman na ujang nabig juangman. Biluak tamik ICC gini katamara angata. Takwa nauta suktin. Kamangin ngaktun. Ubulunin. Rasamin ngaktun. Nauta suktin juangatamata ino katamini. Taman na ugong naktu gara. Aitang gara. Nagling naktu takun na chuka kamini. Kisiani. Nau cakap sebegal je kisah nak kalau siung mata, ugon nak tuar teman.
1: Pa, inna kata awal dia lom ni kabin ida, ikaw mabili temani, sibul lom ni 1983 temani, kati magiam ngeri raksi magama.
2: Ikaw mengita arwah me raksi magama, arwah me tar raksi magama, ilna raksi melung tarun, ikaw mengita tarun, sibul lapar raksi melung temani kata batin juga. Kisah CBC kunci kena yang kat terus dalam tahu bani ini bingmi laksa mengikat amisual laksa mengual detail semua ni. Orang kau bungat ayam Russia mengual amisual laksa mengmata mengkual pingwal tu tegukan nak ditiak tu emang ni laksa mengeram mata. Kisah ni makoi nak rokok mata mac zaman tu kaya mana cikit tahu ya. Menunggung lebih jatuh ini orang tibun. Orang tertimbang orang tibun. Iman nak sok tahu tidurin. Ikping na bigjaw man, nagling na bigjaw siguro.
1: Pa kaya na may apasoon na kain na aki, niliyo tika kana mo yun.
2: Eh, tako kana man yat katama baldeto yun naman ta. Amar tungas tiba kloting, tako upin nitiar taman yakarong ni katama ng mata. Amar tungas bigkut ilaw katao dutik tapon ni katama tiyak katao dutik. Tak kuning ICC kuning tanpa pun nak bijak kuih nampin.
1: Kuih nampin.

0: lau tungali sekoi ke yang nei.
1: Unik kak tu ni tusak pada orang.
0: Kisiane unik kalau ni alai mata inna goti katike mata suku seulota ane kaya kakatalau semajuku sekoi ke jaga taman lah.
1: Tusak nak tu ni anu garu akai teko unik inna katike ukada katike tengi.
0: Amalo ata ata kilau semajaga unik kaya kakatalau semamemat. Wati aku tupilat tu alau pandang kata aku. Tapi semana kaya ino ku juta le alau kata nengat. Ila. Alia sekata tu mene alau mata ata-ata gilau semasa. Aku ni kapal alau semami ju tupilat tu imisano.
1: Taman na. Kau si rigiakan ni guna ke?
0: Wati aku kaya tuku juka kaya mat ilan ikut. Tarnang iluk ya tamana kaban ng ata taku yo kakatalaw si mama taku yo kanna kataw kakatalaw si mama
1: kanungli ikaw magiya kakki nung nari kada ni kuwiagi doang wa pa doktor ni
0: tisukato tatema kuwiya na kakatalaw si mayo inna ulot nga nona menatin no kikertan inui association kunne walayo kanawan na reunion katititawlo simagatatay kanen no nakakatatto meneo yugo taykane larin nata asiani kikertak kallagulum kikertami tupersimaluta taykunga no nagilaw si Majestin no katakatalaw si Majugo.
1: Mamisak titakuroon na po si.
0: Tayo si Mani, mamis atatagali. Tayo si Mani, inoy yung kulotin logo yung maananagali. Inoy ko na si Malasin logo. Katitaw ba ni katititaw lo si Magata.
1: No nagilaw ang otildo si asingin no, no nagilaw ang no, purahagak pa daw ko si.
0: Asyurli amma ila ningeo gilao si Mayaga unga sito mili nuna katigilao si Magunne yugatigo anana ma atatang ata asyani uitakan na kami asyano neo okatalao si Mayagun amma lo tapangan nuna ta ikalaya kaya kakay gata ikalagal no ikalaya katalaw si mami jago
1: ilakya kajaw na pangyak ko ikalaya tido si
0: ikalaw at sa wala kajaw na katayoyo ilakajaw na tamani nunaw panutaw sila tani kajaw na tuwalaw mataw panutaw kajaw na kalawagadlo ni sila tatawa si walo kajaan ang mayo.
1: Ikalungi at tuto buwan?
0: Kanok to.
1: Ang iyuti ba?
0: Oo. Ilangi ang iyuti alawit. Ila tena panato akian ito pilo ang wakto. Ikalaya biso ating apoy guti ang migako. Ikalungi ang iyuti alawit.
1: Panyato mo nora rakto si inugya raw pa si
0: inugya kalaw raw si Mayago no kuyaw lakata tayo si Manilo atatak ko kimiyak taulo di palisik ko no panyato mo no kuyaw lakata no raw si Mayago
1: taman na kya itangago asukong nam na kakain nam na ko
0: ni upang ang iyok kangin na ingulaw si Mayo.
1: Kamuto yan o at ate nukat na daw karuwagi ba?
0: Kasi nalipan na kamuto yan kalutilugin. Galitay si Mane kamuto yan nila kawajimatin na ta kimusin ako katalaw si Magatali. Ama upang ang ulagay ma awyaw ulagay ma umiak ila umiak.
1: Tukut.

0: kaa atta kurukku kalau taakkoila amisukalla olausima joku akkuni alo jaalto killarukki asima lausima katta killarukki kattu paalau vajammata teissimani.
1: Nekingani panik titi varauri wa?
0: Asualuli teemaa perunnikulluni suli maana innaulatuni suli maana nekikunnatakka.
1: Panik titi lokattari visuli killarukko nekingani?
0: Ei lääli nekitahti taulausi manginnama maanali tappani kisiäna kammami nekipalottunga tamakkuninga nekipalautatinni ila kallunaaksi utaungittuni.
1: Tamani amakukku inui nekinginni tunisiukkaya kattaunimmata teikungal deesu kattangirati.
0: Pekatayungin na seungo vungali. Ay sa katayungin na seungo yunga pititilagay mata.
1: Takwa, kuya giyo tiya katangata. Kuya rin at tiya patuti. Kayo si titaw tiya kan na kuguminak to. Nakimi esok titi katang ninga.
0: Ang galaw, tayo makisiyan ni ulumi ulatong asibakta kakani. Tayo makisiyan ni ulumi ulatong. Nakikunak si Yuya kata.
1: Akitok padliangin na tuwin nakatak tiluwing ila kisutuin ni taman na aso ko tiyuwam ni ma angon asutin no.
0: Tamak ko alo gasoline. Akito yoko lo ulatutik. Amma lo ikanaya kangitu lay. Ikanaya kangitu galaw gata. Ilali, ikanaya kapay yung anok kang alatong alay. Uba nga innaw ni nga nukkayo gama, nukkakunak si Tawa gama.
1: Ilagi warok tati, nunali karang o katigi warok tati, ukara katigi rok pagkaroa kibigi.
0: Panato mo kay gama takusuka, panato la kay gama, ammalo, mani ilagay matatakulaw suwakita kibaka, amma, tena, pekan na kilawang warta ka, o kala katigilaw suka.
1: Inusyo, temang nga ni, ang iyong arumi, asidyok si marama. Kanong li, udlumiyo yu, suku singi, magkutuid doon ni, o kodyo ka, bigiyak ako mang wakti.
0: Tamak ko, suku si mana ulito. Inutito ko na ilitiang ata ang iyokangi inugalawatilugit. Inutito lo nilayabigi katakalawatugit. Kisa nakalaw na sito kiyuni sa tuwin na lang ata ilalay ang otakatay may mata. Inutito bigi gasup kalawatugit ilanik ko tukisaya bangin makilatuin.
1: Takwa gawa magiyabu. Asyo ko kaya kanyari amaru inuwi katutsikati ngiyangi ukausigiyap po asyo ko nago?
0: Ilaki ukausibot asyo kuminangiti angat ilang ukausikulupot asyo wali ayuyalang at mana ulito ila tamako nunga nukakteo nisano.
1: Mana orang tu makutui pilih tiaga lagu ni mata soldo aningwa kat teroks magaroa kasih dahu bagut tu aningwa peroa roat mana roni aningwa roa pagun ni mata inu si asih jeng anu tamana ujigil logo irang aku kia. Ei taago sunnam na kakko.
0: Ani ngwa taungin na kaya kape yugatali taismani inne katilagay matalo ani ngin na kaya kato ukiaw galo ikki na alo galo wami ukoy sa siya si mabayugata ano ka ba ukoy yulute ani ngwa taungin na kape yugatali ama

0: silami. Ima awyak ko o upang ngakot. Ano yung inakayakapalaw sa mayagutay sa mani?
1: Tabaw mo ti rumayakapin.
0: Tabaw mo taka katango ti lima kapan na ti umituin. Ila lima kapan na ti umi. Kikitat ramilo. Kingan nilo. Ila uban na kawadya mayuin. Tabaw mo ti ito inalakaka.
1: Kuyan na mi apersukun na kinaki.
0: Kuyan na mi itaw.
2: Aber so da sagt du dann Lisi Vivi Tamir Queen Nami. Dann ein neuer Nilsimat du gerock, Senna Yang Mioto Rosema Yakonikar, Tilugo Makoni, Tunikani, Achiging it to Nit, David, Isigate to Rotok. Nipilio Semayokan and Lotito Yare Rosema Yok, August 22, Tilugo 1986. Tusaro, my love.
3: Daimade inyoshima yung atawa ni pitukto na raktaw yung ay bilirtaw tutungani ura tamane inyoshima yung apitukto amaru tamane piroksadunga amitong mayon daimade ukiokalatsunga naikini ikumadlunga sinaktubilaksimagama daim sinaktubilaktatan yung ikan na ako sinaksaurikusaya akotan naman. Tema taisumane tapan siwa aduna toyumi ukiukunu nakala oksimagatta ammal ananatya oluga tainna taurutya inuyunne yaksimang mataisumane tsainna tema upengaksangul tidjugusiqinna tidjugu taununga aruk sinare aqatta oksimayugu ungasittuaw sisiyani sinikkarsul taurani sinaangani qattara oksimagatta nunattinya ullaangatta sinik taktulagi siya ni taunan ni sinasiulak paktuli maila ako si magito. Dahil mali taunan nakakatya ako niya at ang malaki makulik sa katya ako niya ako siya. Kimikalitya ako siya ngalutay siya mali tayo maila ako si mga. Taunan ni sinik taktulagi pirsituaro ako si mga. Pirsituaro lang malo sinangan nila ako lang siya. Tamao nga tubuang wakso sa igyutara ako si magata. Kursakto araw man aning niya ko yun nara ako si mayugun. Sinangalo tamadya kanisyo ni. Ukakto araw nang man tamao na kanigya kurutin nilang nakso ni. Kursi mudo tako yun na ato ito akpagkalo ato ugligyo sa. Tako ay lagiyak ka saksi okol tadlima orang sa mayo urayug do atatagal rakinya kaya aktiwa uang aru nuka aru nang mari okarit tadlima orang sa mayo iglo mo taban ataw sang meslo ta taban na katakita orang sa mayo ta ugyong mi tanog yung kinagdukakso ni Turimakakso ni Iyunawdo ni. Nagkatakso rin yung taan na nungutso ni na magkakudlo yaksimalakso rin. Nagkakaon nakso rin Turimangitakun ningin. Akimin mo yakso na tao ni. Akiliyat ni Tabba ni. Tapakudlang ikumakitikulukso ta. Tayo suma ni. Sibudli ko rin ikot sa kaya katoksuara ko rin. Unak si imakilira nga may ubing at luti siya ni tayo may para ako si Mangmat. Tabari taan na sinyaktok padya at yusibin nga unika padya si Waka. Imahaling araw ko. Tabas asuida unuk tigyo ko idag ka sininyak sa kakin na usuri. Uyang nga ratukang nakasunga kami. Nadlati ako yung rakso di tamaw ang iglang. Nadlakpal di ayo tamag kwa sinawad di ayo. Iman na aktok-saktong makayarong may sinilakpal di ayo. Ang mataan na asara ka kaya kaya kaya kutikulong man yung tayo kung pukukso na tayo ang iksiwakso na sinawad di ayo.

Mana kanit yung makikulong kisi ani. Kanit yung lang makikulong makiwiya ka lo, akangat ko tao tukong netya, makipasluwa kong naksimalak sumatay. Ukaw di dokta ka ulang matay ko atuk, tupaksa kaya ako laksilipi yung saw yun niya. Tapakin na kalaw ko si mga matay sumanay 50 ng ulutakin na kayak.

Ila si bulla pam sila kanwinna si mga tag tamani kibal lang men okalimala o lugila. Arve ni pigya kalunga unnuk nu yena tigo. Oang nalunigo 20 ano ikia na tuni unnuk uni yungnya tamani 6 miluni. Uni yungnya 14 migu matogo akago sekenne gattago matuni. Kasi namin naman kaya jamite maunok nung iyan na aktugok una yung niya tamani 6 milyon eh. Akago nung iyo gumaktugok ni gilo ni 20 mid una yung niya tamani 14 mi gumaktun eh. Igluli ajung milyon nung iyan na aktugok makutuin na relik unnao una yung niya tamani 5 milyon eh. Nung iyo gumaktugo akago o ang na gumaktun ni 20 mid ano ikliya gumaktun ni blukud. Uni yung niya tamani 13 migo makin iteka ni igluliga ajang min. Kaman ito alit unnuk nu iya na aktugok. O ang nilagun ni 30 mit kasi nagwa nu ikhiya ang na aktug unnuk. Uni yung niya tamani 7 milo ni. Akago sakin na go maktugok. Uni yung niya tamani 17 migo makin ni. Salang mili unnuk nu iya na aktugok. O ang lalo ni go 20, una yung niya tamani 6 milyon eh. Akago nu yung gumaktugok, makutuwi na relik. O ang na gumaktu ni 20 mit. Kasi ni go sakigo ni ublakot kanang nila gumaktu ni 20 mod. Una yung niya tamani 14 mi gumaktu ni late kani salang min. Now yan iliunok, nu yung niya tugok, una yung niya tamani 5 milyon eh. Akago nu yung gumaktugok. O ang na gumaklo ni 20 mit, una yung niya tamani 12 mi gumaklo ni. Tagbatako sila temin na inasigayaw ila. Tamani kiwal lang mit unnuk, ama kagoo.

kita kata orang karama, kita kata orang tengah. Kita ni kapta. Tau nunga tarama. Tau tunga nama kita beri yaptin. Tau tu yak tu tetakwa umia. Pak nak tu ali. Jani isa lu kita kata lak tu gala. Kita ni kita guma yak mina kita ni ma. Iki yak tuk tu ni. Dan mak kata ali lak sama bu. Naurik sa kata ali lak sama. Kecian ikap tak 1996 97 me taken kamen tang kitin yang matat tu kuba nak tu lu balang kamen tang kitik tu ni tak ko tau tu tigi jabu inung tau tu tu kitik yak tu semua yu kanu kampilunat tu atmosphere ng ikping nak jarak telang inuk kedik tu aku sigang kuwagi yaulu ni balun ni nunal ya asya ini mengak tu salak sangat kuwagi yaulu ni kamen tuang mu salak sangat kuwagi yaulu ni adjigik tu tau melang muta kamen tuang mu tekin kuwana lang telok tu kedik tu ni amma aku benit tau temna tiga juang dia tamak miugalu nunaling ni seni kamen tuang mi kuwena langut telok semang 1998 akweni ketik luta ketik sinak luta tusak di tolong mi gapta ila gapta go tegbun kangik senang ila ga pita kakun ni kaleng mi kuwena ngilok semu yugala ketik tabani ila ani go ka sumerat tibu ilagi tigo kapsyalo yu ke ilagi tigo ata tigo ubanga Patrick Maggie Alice ilagi galap tigo ata usang ilagi katala kapta ami siyo yak lita udja ko sang ngamak tigo ilagi kalwa mga apta kitiloa mo kecenik kangap ta ila kecenik semalak tilu ta ang nakatiga apa ke blue udah ko sepi sunam tak ko kecik kecik ya bu tuak ngap ta tak ko pinga su ilaging kita bu ilaging kita tua kita kata yuk kang sunam bu tak ko pekatingi ilagi tu nalo yuk isumal la okak sini o kau ti blugu temen o kak nun na isu makang tu nga temen aksu este 1998 am isu lagi lak tabu ilagi iti gu kita kata wa jugu 1999 mi saldak mi kiting na ang mata ayok su isu malagap tu teken ni saldak mi teken nga kak tu tekan kiling nga tigu nunali asing ayok at takluti maka pingaso ako sa pingaso 3 weeks dahil kanyo utak kayo nakluta ilang ang kabluti kang sanag mo yung ako nilo at ay kanilang mata ubago kiting niyakto tigo utak kayo nakluta dahil mago kiting niyakto bu ublong at ikinilang mo taking up the ag taman ka July 22 July 28 mi go khitiga ne rang mata nuna le ta go tikin ne rang mata ne go khite taking it go July 28 tikim tikik kan at ne go gi la gat tu tikar jang te tikil lappu kamen tang te tikil lappu na ya ayok sun akbe ayok sun ma igliligak ya ayok sun sila pidyo tablo ni isum matakang ma sila taksang ma ayoko tablo ni king of air tokin na sun August 2 tikin nilag matatay kwa tikilang tu nagwa August 2 tikin ma nausuli sila lugtul sila lung masuli 1 week

0: trophy got the long and you long the trophy I could young my got to damn nang nang na locks me ping as win the club to take away long 14 you got to nang nang na locks me upin upin na locks me you akso na gupta akso to club gupta pinas to gupta so will the part the locks me you 2001 me Now, Yanu co, Kitikan Mata Kitikatong in the Klunga. Ila King will look back like Kitikatol Klunga. I can now Yanu 2001 look back here. Kitchening Mata 2002 Kitilaw in the Klunga Nukailok Samagam 2002. 2002 ma kiting ila kitik luta tagwan ng kangit sa nang kitanik sa malak luta nukagilak takawin na klun tayo 2002 ma katok jo ma blang kiting nang 2003 2004 2005 kiting itay na klun anik sa kailis sa katigil at talak tayo nung kagalak tayo pitakawin na mo. Uwam nyo na kuli isa mo yung ilak lang dahil na itula ka mo. Kisa yan eh, pupagay ka na titalak tayo coach ki lak tayo gila coach ki hatak tayo dyan di pa na ka. O kakso ni o kato lak sa may higi sa pilak tayo lito kubanang ito kubanak tukukalwa ko ba Ajiji lugu sapi sapi kengi makluti tu pagi kena cerita lagi. So 2005 kritik lunga 2005 kritik lunga 2006 kritik lunga 2007 mungkin ulak pak nguyu ya lang mungkin belak mungkin nak tu kami tuang mukko mungkin ulak pak ngulang mu. Kibulak miluk ta kijakat tak tu kibulak summer games 2007 mi kibulak pak selok summer ta temang ngani anu na bung miluk ta kijakat telang mata artik untuk gas pinak tu tamane kijakat kijelok summer juga lu 2009 kijelok summer juga lu kisah ni Emang 2007 kengulak pang yu yalak mo kibulak sa mga game.
1: Tama nito sa wika sa aktibod. Wesley Inuksuk, unikat ligo tama na kanal na mayo tao yok. Tama yung kaman na kovili summer games kibulak summer games kaya katalaw sa man na kovit. Bulo ni tao to katalaw na kovit. Tama magpakpaila at ako ay teka ni gluli ka adjungmit kibulak summer games kaya kumamata. Unikat ako ayang na kovili ukalawat takit silat. 867-645-2244. Man, if you will hear the Robert's

Pakattaklani kuviahunaklani pitman. Tämä oli ikkirnangi manuita kuni panaklana amaga naga pitluni. Teipsi mani tapkua amaa laukakalu pikatiisakalu. Siusi kitikliulikta maana. Teipsi mani pikatiisakalu atataan. Amaga kali luusi aakju luni teipsi mani. Maana luusi aakju lakluni maana uruklumi. Tapkuak taip sumani nutakakilau khimazabu kaakzuaklota. Tapkuak li ilinniak, igluligak zingmi ilinniak tuk marai sabriu lakluni pikata. Huli tamna nukaklat. Aniasi puk siak aakju luni huli. Tapkuak taip sumani nutakakilau khimazabu ilinniak tuk lumalruk. Matruk lu uap cik ni tu. Tiap nai lau khemagap ta taif sumani urumit 1958 ngutik lu. Taima tak bunga kaglilak lu talu kilak lu ni lu. Ilau palia lu ni lu. Maka hikuk likman nik ceria lak lu lu kakdu khak cikin ngitik lu tiga hul. Nik cilak lu ni uk lu. Amma hiko anigo riakko galo akloni imma ka ikalung mig amualaklonil qobiana amuale man qobia hutchame alaklota amma dag amugami ikaluk amma qaqjukhaningi gale mi mago amma amuhitloni hona bodia na atezum amuksakne alaknakloni uplumimun iknak mayutidlu ka chame alaw khamagalo qapta taip sumani Ikal upluluk tak, ikalu aja lau kemakman, ikalu aja lau kemagam nung kuyah lau kemajuguk ingok iksau ayok nakman, kihiane aine lulak cik dunung, ikalu it katagak taylin nak ayuli lau kemajut kekingi lutik lu, napun akun napunud lu ayok kita luangit lutik, ilangin angin zokan lu galak lutik, ilangin angin luangit mata, pi aile rapta. Ikalung ni uhit tulaw khimazugud. Upluin na ikalug tapcik ni. Kawiyan na law khimazug ikalulikya law khimagam nung. Kikiktaw sa migyok. Taw na ni. Taip sumanihan ni nga zub ilangan ni ugalak. Naniangan ni lawikyak. Kikiktaw sa bluhunang. Kikiktaw sa lawi yung ito na lang yung kikiktaw sa kaningan ni tamani ikirahani maka ikalawa sa law kimagam nung man. Ay gam nung akagawa na hilat siyaw siyang man. Igminin na ulo ni ikalya man. Damuag sa kanakap taan ni hunong ito no migama. Pikikalok na man. Ikalok. Ikaluk kaluak na kitlo na kapsinik. Tagwa ni upliw matsya may alawap ta kitmi mullo. Kitmi to at nabot kubya ho laklo ni ubogullo kubya ho laklo ta. Ublo na kapsinik yak tagwa ni not kangalawak lo ta. Ikalung na ayok na kibalili mi maamma awlala kitlo ta. Nikadlungan na loangin naksa ho laklo ni litang mautak sa kakto alaw lakap ta. Amma tagwa nga. Kikludan lang nung ngong. Aula, migap nung. Pekhilok itlog tiklugo. Itlog tiklugo aula halagama. Ikalaw tibuk tayo kunungo mata. Itlog tiklugo aula halagama. Angi yub lakulong magataw hiyaklungan. Nakitsiyak talaw itlog. Luta. Agung maubla ko alahang nilula ko lakap tigo ikalukang matagpanak pahiyagun. Tugak tuklo ni Pipman malikki lugo. Natigabi ko lalo kitik lugo. Tikit naptit ko. Pihulugi aki ilo ni akit gisakyok ni aklo ni lubo kayo ukalika mga lubo kaya tako hat nahitsaktok ni akna aklo ni ukutat siyak lukpungi mata agloa po tayo sumani. Ukuta puktok laklo ni Pipman. Tan nalo. Nutak kapi kata ukuta iloa ni ilo ni. Aw lahakam no. Kikmik pulit at kigat. Hanihigaya aklo ni kamuting ni iti ilo. Hunawa amak kumikanit kang nigaya aptiwok. Hanit na aptiwok tukak na

0: mutak hitaman pingahuning mutak kalak sunung dagwene ka katsiyal sa yun na nung amin na nani kihiyan ni tag mao ta kapatuloy ni kibag suta tao nung aadlak tao yakatak to
1: ikaluktut siyam
0: iksaan kukyo ang nakaktaw yun aadlak tao yakatakan nung kimukyak pa ila kamudikok lunong huli ki mi bu ho kai ni ri hu tu ka tia me ngu ga mi kam ting ni glo ni ki ba ti yun na klu ti pe kli mo u wa nga hi bu ler ne luk pak lu nga ui ga un ya mak ta la klu ni ki mi ni ika yak lu ni na ki mi bu pila il do vik tu ya la klu ti king nga ro no king nga lo kin kung mo king alo kinong nga kam nung tangmak nilang ikadok nung tangmak ang nung tagwa hapilak talaga kam nung tiyak naman na kami mo nalak palak sunung tako ni nga ingong ni ulihin na sunung ila nihinig palak sunung ila binyo sila umiakpak sunung dahil suman ni ayok ito yun tako wala ang itkalo kam mahuli tako wala ang itkalo kam nung huli tukyo silito kawag ta ayok tuk taw law khimana nuklu tamam nu ayok tuk taw law khimana nilu nal ga ubang di ayok tu jimi taku law khamang mi marik kama ikhirak do mi taku hima panak tunga wal dia natang ma ga ngam nu nut kam yak lu nuklu dia natuk khiar ni lu ngai nak pak kam nu de gunut kam ya ga ngam nu kunami uqad lu khau ti kang it tu khiar pak kam nu tak batak dukhiang na dagbato at siya kalaklugo. Upang nang migloni, guti migloni, Jesus yung migloni, kao yung mangitlunong. Titik kaning malimiak lunog dagba. Dukhiang na lungayin nakpaklunong. Dagba, dagba nga tang matalakin na migam nung abin nga kakniman, abin nga kami, pihulo kakpagto kami, nutkakangam nung. Abin lang na kami. Unaka amik lugu akyak ko mukhang at tao tao ba lang nang malakman. Ubang anak ko yalaw kalawak lunga. Ila na nga ni mik kalulak lunga kahit mago.
2: Ayaw na yayayat.
3: Ya, akpe ni mik sabadig ba lang ni man. Tam na kagutusak sa ugi ako makto. Tiki agjo amyo tolok sa mayok. Monika agjo. Ilaw no katsang na ako si. Pianik di sebutau tak bawa lelang man, kau nama elak buku tahap kuat, saya ikut kau kau yuk. Teman yang ketiga kau yuk silawang Robert Cavito. Aku tak lima rumah tilgu, saya ikut utara rumah tu. Tak bawa sih.